enti me mawati asese nyame yaduma eye kwesia da be so kwesia da be imbri no nine all time praise e baso e wo danso ma PIWC online pepe akwala onim ni nsa hohoro na onim senia nyame asra ne mango no ni me kon be faso no be tapo ma na afati ni penyina no enu na yembri otumide ne ho bo eda mreku ngusere ru a no to nyum sa na ne pentu mi nyina na nso nyame adma sa jumedi ya se ye papa yi be woso ni mo dadwe minim ne tete wo so be part of this program so for Kwame Manukuri edi enimu aye papa mreku e woso ho no aye nua ba Becky Bonny any Perez music ishia wo ho e love this gentleman papa buafo kamo nyina bom na onyame obeye enama kese wa brabo. Your life will never be the same. Indibis ton sa frose nyami ya domwa. Eye eda, eye kwisi eda. Ye we di ufufu one wye. E mutu. Oso di opa abitye wa, udi udi abitye ni wye. Wacho bomo di ambibia ubiya nafa wini chile. Down suma na unyame ebeye o kese pa. Se eu befar o Bible.

0: nya kakra hye no bottom a eno ano no o de kakra command superior no so aka na no atu ubu sa se ni aban le kan concerning forest reserve nya dia de meti ni esi ni bu aka se forest reserves na side de ye tin ya talk success
1: enshirafie.com kwen lit on the mix mo ba na enshirankwa.

0: won hye mu na newudu mu ewo atoye mantemu a gadanse fo no mpoho fiase yesu wo manya kukuduro police station nie police station nani mpe nu won tu amna tu gadanse hye fom ena police fo nso te baabi no ye wadwuma eti obi edi ne kwi wudie wo tu gadanse tu ena police station so Prosi ni so eye na dwuma na asemi na abo na nanmo hemfo ne mpadimfo a wo wo wasafiase wo no mo se eyeyeyeyey enna nko mu ni sagaran se no mu aye no ade no enamra kwaso ye iriga etika ade ye iriga ade wo ye a enka akosuma baabi ko hinta baabi na watu na wadi esa kukudrom Polisi ni itina kwa nyaso nwa tini police station. Nabu nini diye ni mshwe nabu utu gara nse diye. Asemu edi omosi ya yanajuma na semtina nano mose. Se presi fuwa nchumi nyamu wa juma. Eni mperi mfuwa muwa nkinayi. Se ye naimo sufuwa muwa muwa deni. Ya mube tumie tu gara nse nwa sieno. Wa omosi mtutu mirika se ya na mweyi wa mfiriwo. Ewe se ye mpote mube se miensa diye. Ya se gara nse fuwa nwa diaboso. Woko baby ti se dum chabuom yesi o wunya baby mfa nansi edum banso ewo no moso sa na de ye ntie nkyremu a emperimfo de aba ne ye ntie omse yesi eya agbo wo so
1: asas na ye sebi bat ye feel bi so won emperimfo ha mo ya we se mo ye adwuma obi ya we se sa adwuma na ye koso a ye ntie omo ka so
2: mo mo se
1: o ye depende adwuma obeye o ehusko obenyano na odi betua sa eka no
2: nti ho na ya register
1: o ya river guard for back police for ba omo beje omo de anfel force beje omo de
2: nti na o rekodo
1: yeah
2: na mo anka sa o fili se se ni amoye adwuma he electricity pole baby amo dia be drew the bridge baby amo wo wow omo o fili se okay
1: e bae no na omo ton ha no mai na embi no be di kan ay adwuma dada he na ye so ya but you as back yan me ya friend ru no mo be you no anu
2: ti sa ton ha ma wan na ton ha ma
1: land no ru no ton ha no mai
2: omo ton ma mo se
1: bo na de age se master
2: mo ye adwuma be bosume se
1: o ye fine se ne man na e wo mu no ne wa man na e wo mu no
2: ti obi a mo twa obi aka
1: o obi a be je ne she obi aka ka wo mu no a be je ko
2: omo e ba ha no prosifo ne wa ha no se ne amtwa mo
1: omo ba obi akwa ne bo de ba eh police ni bo obot ma charge o sell for 5000 bra one in the back can obi na case 2000 wait ya manu sa na obi a eh soldiers for bo more demo price police ni bo more than a price over guarded than a price
0: Abusia, yasi ansa na mrenke sube siniti asye ne wadi asasi ya katreno. Ena wobi sube nya kukuduro, se kusie yu opie wia benya kukuduro paano. Woni mrika, wontimi ntu mrika, nana kukuduro nesho. Eti wahu, se gadamse ni nuwe watire muo. Se wamoni police station diye ni mshe, wei, sa mpote mumi ensanu wa yesu wa mo se wano mno. Eyiemu, ena police station niye, nuwa musu utune, anuwa siya police ifuano ba omu omechabuo, nuwa maji omu diye. Etu diye we Facebook ureni YouTube, na samu Amerika yi, weni efeni se fili gadochi. Asasi nne da wano muwa wase, asasi ura, nese onimu kwa kule fasu utune asasi msaadie. Wase asasi ura netoma anuwa, wanu onimu minu as commission, onimu ministry biya asasi ura atonia mano, na asasi ura nese, one together and say waso, etu andia wateso, wadia tumse sa asase no wamu seibi no wama siyebi wamu seibi no wama siyebi eti maharigu maharizem waseibi nu wasiyebi waseibi nu wasiyebi mudi ya weo sha asase ome dia we kuromu asem niye kenyo babie wano wei laipo suni niye menyina wawono mo kuromfimfini ya nye ure muo ena omodi akukuduro na nya wasafi ase hono mo a ka minim se obi otu gadam se wotumi nya kukuduro ani sentwere ni gina ho se yem interview famani mbra na obi ehu se dwuma ne yeye no e wose ensa eti light post no wo madidi ase o matu ama light pole ni nyina se se aya hanga woro na konko hono mo adwuma omo eye no no wahu anga woro ase apresifo beche oni e sowa wo traza na chi sa na pega na nka for mahanga woro enu bi ne omodi aye lipo nu esisi hono mo no he wo de adwuma omo aye wonu anya kukuduru a wo ka na akuafo aye di won sase nyinada yo omo bobna no we ye bi mu afuo mu so na omo aye ho sa no

Eti miswewa da bomodi ya se on sabe kan ye latest foam. Nabeda foam. Adaba foam oha amuntie me. We e yade ebe bua daba ni bia. Obia waka bia. Ene bibia baya. Amamfo edom ho awura mu anya de papa ka ho ade bi wo ha yefre no exhaust pipe na ade bi wo mu so yefre no converter no aka ho asempen ene me so asisu bio se e waso hwe ni ye pa eboa ma wo ka o consumption no normal converter no essay and answer ni mo a no mu fu we pa na name body e ni pa bi o me ni pa bonfo o de ka na ko si

ti anye ye nshie ni papapa no mo yi converter na free enti me sewa da nei chenen so sewa do ka ko mechanic shop wo be mo woni akọ o converter no ho isa se nkofo wiya nkofo twutwa na wo mutwa sa na okoton so ane boarding one to cry anye 4000 5000 6000 7000 it depend e ka no ene ezo so das ye ti anu a chenen so sa so na waso tofu wa e wo girl filling station super xp no

Sabia pa nyumwe ba so na na Lidio di na omokwa concert o sa oya kwara usenti unim Sabia na boba je adofo na omokwa concert na omode watonchire ka African unim watonchire ka na ba ya fere watonchire no